0: Ngotu wachira banti mayanja olwebi tuli ibiri kumutima. Ate no musayi guno kugena masoro kubanga guyi kama ugwe. Abasawo bamutegeza nti bino ebitu by'okuziba ebya mayanja byetaagibwa kubanga bitungibwa. Ate ekitasobola kubanga kikolebwa eri abasawo wakati mu kiseera kya mayanja kyalimu ekyomyezi obwezi omwenda ayinza atanawewa na kuweza mwaka jasi myezi mwenda nga atawanyizibwa ebituli ebyo ebibiri ku mitima. Sijja kubanga ate nkulwisaayo kangende mayanja atatubulire oboolyawo kumboza fezizo nazo zizongogoberera tumanye embeera watuuse okuvya dalaeri ate okutuuka eddala mpaka weyesola egamba ti kanzije ku Pale FM abawuza Pale FM basobola okubanga te bamukwatizaako nate mamayanja abawuza Pale FM bakuliza era basonso kubanga bakulizaako neera
1: nange nsanso bawuliza
0: otusiikidde nga ekifaananyi ebbanga lyonna n'otulaga mayanja obulwadde bwayitamu n'otulaga okuviira ddala omusawo yakakutemera nti ekirwadde ky'amayanja kimutawanya bulwadde bwa mutima. Tujukizemu okuviira ddala wali eri omusawo nga akugamba nti ebituli bino byakutonga. Kusaba oguma ekituufu edde embeera ngimanyi si nnungi naye
1: enaggulu webampa ebbaluwa ensindika emulago nagenda butereevu mulago bwe natuuka emulago ne mbawo ebbaluwa gye bampadde okuva enaggulu n'ekisire gye nali nkoze ey'amawugwe kuba badokita b'enaggulu bangamba gw'otuukawo bakwasa ebyo era we natuuka ne mbabuuzaako ne mbibakwasa ne bangamba sasula ssente ezikebera omwana omutima balabe buzibu ki
0: awuliza ekyowulira mu background yenzisa y'amayanja kati nze amulabako zalaba embeera gy'alimu nti abanga omuntu gwe basindika mu kusa kulabira nga n'omutwe gutambula okusiza okumukogenda maaso kwanga owulira toyongereyo
1: bwe bangamba nsasula ssente ezikebera omwana omutima ne mbabuuza ssente mmeka bangamba emitwalo 13 ne mbagamba badokita nga sizirina bangamba oba tozirina tetugenda kukebera mwana w'omutima era ogenda kukwata ebbaluwa zo oddeyo enaggulu. Nakubira taata w'amayanja ne mugamba ndi mulago essaawa zino naye bansaba 13 kukebera mwana mutima yangamba agenda kuddamu ankubire bwe yaddamu okunkubira yangamba akubiddeko ku taata we eyandibadde nga sezaala wange n'agamba amuweereza ssente kazinteereko bakebere omwana omutima yazinteerako ne nzisasula nga bwe bazisasula ne bakebera omwana omutima. Mu kukebera omwana omutima bangamba omutima gw'amayanja gusinga kubeera ku sayidi ya ddyo thani ku kkono ekitundu ekisinga obunene kiri ku sayidi ya ddyo.
0: Kino tekyasooka kukanga nga gwe
1: kyo kyankanga ne ntuuka n'okubuuza dokita lwaki ye yakula atya
0: omutima gwe lwaki guli ku ddyo
1: nangamba naye ekyo tekirina buzibu si ye mwana asoose
0: bangi
1: bajja wano ng'emitima gyabwe gisinga kubeera ku sayidi ya ddyo.
0: Waliwo tugamba nti baki ebituli kyasinga okubeeralikiza ng'ate binene nnyo.
1: Ekyasinga okuneeralikiza kuŋŋamba nti ate ebituli binene nnyo n'ekirala kuŋŋamba nti tebasobola bomulongoosa.

0: atuza balonzi tusobola nibo na kolotia wosulira omutwalo eyo levo yo wadde okulina tusobola kusuula mitwalo abiri oyina etaano kwetaano kwosula ogumu kwosula esatu kutaano kwosula ebbiri kwosula olukumi buli muntu ali munnaku ye okusinya kwosula allahaki mbo nabuuza ekibuzo kyabasiraamu mikwano gyebagaa nti njagala mumbuulire omuntu balgamba leveni babanja nga leveni yokubanja akawumbi ngeddukayo gya mitwalo asatu era gwebanja akawumbi byalina
1: byebyo
0: kati allah ennaku ajigaba kusinzira ku busobozi bwo kizo gaiti alhamdulillahi rabbialamin ebotuba okolaki bwoli allah bwatu bayagadde obeere singa tikibadde kikyo tubana kikoze ki tewandi kibadde zitaliko zaffe tugaa nti mu ibaraati tadhkiriya emboozi zolina okumanya ku yesu nenno hawla naam nela emboozi yaffe eyokuna olwaleero era nizeera esembayo tusigaddeyo okubasubira newekiyimu inshaallah tubagae nti bulijjo byetusomesa ebya yesu nenno byabaani byabaani ye omuntu ogamba nti nno kiba kitegeeza kimbulamu bwe tusigaddeyo justiringaemu inshaallah otumala ekiro okutaano then ekutandikao kyejja tulina okubuuza bulijjo byetusomesa byabaani misoma 25 ku kigambo yesu naki nendo mu alaika twalonde alaika eno tutandikibwa kityo katugamba nti talabu lakharin abantu ebibakusaba bano abasigaddeyo abali ebbali bano laisa amuran tekiba kiragiro omuntu bagamba nti njagala onkolere kino badde nsaba mbeje ku mbaga yange badde nkusaba ojje aba takulagidde talabu lakharin laisa amuran abantu okusaba si kiragiro kitegeeza ki ekyo okyalina chance ya rafud eyokugaana ekyaliyo ehuriya eddembe eryo okugaana
1: obaokukiriza
0: eyo yesu nenno tokisambu omu nti buli agamba kyagambye bakulagira ogenda kukola ebintu byabantu bonna bonna bonna byakugambye kitwali nti buli agamba aba akusaba yegwayina olukusa olugamba nti ye
1: oba nedda
0: oba nedda tokola nsobi nogamba ye wetagenda oba nedda
1: wetagenda
0: bea okusaba busabi tukusababeireo ku mukolo gwaffe enaku zimwezi abiri muki
1: mutaano
0: aba takulagidde kati okubeerawo ku kiri gy'oli eryo eddembe liki
1: liryo
0: katega nti laka huriyatu lkabul warafud eddembe fuddemu yokugamba nti yes yiyo
1: o
0: no kati enamba esinga obungi bulwalengera ebbaluwa oba bulawira ekigambo ky'omuntu nga kimugamba amanya nti anagidde nasooka yessaako byatajja kusobola kukola naye ngaate abadde kyalina chansi egamba nti ye oba nedda so talabu lakharin laisa amuran yawula talabu okusaba n'okulagira okusaba kw'abantu abakoleta olodde si biragiro kitegeeza nti eddembe ya yesu gwaliina nerya nno
1: gwalirina
0: kati gwekkiriza okubeera ku mbaga ku munaku lwerimu embaga ttaano olaba ekiraddako mbaga ssatu mbaga kumi mwezi gwegumu baasi gwogenda okwemenya kubanga walina ekyansi ga nti akati omwezi guno embaga bbiri zikolaki
1: zimbala
0: zesigadde ka ngende mu lusuku lwange esigadde ka kambeere gwe nti kampumulemu kati namba enene twakitegeera mbogo nti oli lwakugamba nti nkolera kino nti aba akulagidde akugjeko eddembe eryo gwoli ejjako laka huriyatu lkabul warafud freedom ya yes nogwakyagikolaki bwakyagirina lwonagisuula ewogisudde ogenda okukaaba otukeyegambye kale singa nagaana kale singa saze kubanga walizanyira mu yesu yonaani nenooyo salasasi ya rabu tuli ku mbaka nabi muhammad salllah alaihi wasallama nga tumwogerako ki allah amulayirira twalabye nti okumulayirira ekisookerwaku ddala mu suratu duha allah amulaga obunene bwe n'obukulu bwe mu ngeri mukaaga twakalaba engeri ziri bbiri twagete engeri esooka okumulayira so kyabadde engeri yokubiri emulayira tiraga nti wadduha wallayiri yes allah okulayira ngeramuwa statement namala okulayira aba alinyerevu so kiri ekyokubiri etugaa nti bayanu makanata allah okulaga ekifo ekyomubaka gyali namugamba atya ma waddaaka rabbuka wamakala takunyigiranga takuvangamu takulekanga takuubwanga nonyayo omugagga gwomanya kigambe egeza ejja kufa naawe tufaayo just binkutte mubukwasi oyinza okumala emyezi ekigatona kyolya naye ngaokuse kubanga wafunye suvi ukubejo mchi kati alda ya gamu mbaka ati mawa daaka rabuka
1: wa
0: maakala taku wanga ku taku lekanga taku nyigiranga
1: echi akubili
0: echi okusatu nagati wala al-akhiratu khairu laka minali ula chuta kubike guru wala al-akhiratu khairu laka minali ula ibn ishaaka lakwa ya gamu wati maaluka fi marjiaka obudoweri jogendo kuda inda Allah ewani a'azam mimma a'afaka biyebisinga byonna ko byakuwadde mu kalama ti dunya ebito byakuwadde ku nsi tebina makuru nejogenda bikiria tejogenda bavukati byonna bitiba Allah byakuwadde kitono ko byagenda kuwa onye muto kugabula naganda teje nkuwadde jinsi biye kugama akuwadde mu hujjo otedo nakusibira mu motoka naganda teshire mu motoka chikambwe kukula choku respect na kukwagala nagani tumusajia mazomu mwuri sembele nagani atijia muwade monsawo nagani mele ujiride atinasibabu kandibubili monsawo na utekamu nagani tumusajia mati kizati timi ujide biwero kati genda uwe kulechi
1: genda uwe kulechi ya gala
0: genda uwe kulechi ya gala kati ala wakati wala akhiratu
1: khayru
0: laka minali ula mjyo nabiyo mkua denga ya kumsibi tiwa binabina evyo katono kuyengedo kuwa kwa akhira
1: Allah
0: chiriwe chisinge suwi kwecho iyo mbaka nabi Muhammad inamu sahi ya gawati madakhalutu laka biye kutege kede mina shafaati chiri muna kumanti kugeno kuhuli zaba sika deyo na subhanallah chitu ya rabu ateku wa so shafaa iyo mbaka nabi Muhammad
1: sallallahu
0: sallam nebi no connection ni denji nga wafira kukitisa tewalia ina shafaa ya mbaka nga yafira musahu وبيا فانا يدسي شفاعة يجفنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وفانا يو سيف الدين ودوا في المبالا نيمو جو فاشي موجينا قد أنت ما دخلت لك بيان كتن كدين كو أخيرا من الشفاعة انت قوة عندو قول رزا قول رويا وابكرزا يو الله تري رويا خجا قوم بقى نبي محمد
1: صلى الله
0: عليه وسلم ولمتنا من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها انا اقول يا شيرونجي اجاكفنام انا غانا اجاكفواكو فمن شاء فليؤمن ايغد اقولشي
1: اكريزي
0: ايغد اغاني تفسير ايه زوجبن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ايتنيالي بيتو الله توغامبا توا بيتو كوليبي ياغالا فمن شاء فليؤمن اجاكوا يسيمي انا
1: ومن شاء
0: انا بكريزا
1: Anaba
0: yesi. Anaba ya gada kilize aja kwe sima. Na anaba ya gada gani aja chigu wako. Aba kwa debetu.
1: Abadani.
0: Waman shia afari ya kufuru. Aja kufundaba. Inna batusha rabika. La shadidi. Kati Allah gama nti awadu mbaka shafaa. Chite geza nti wala akhiratu. Khayru
1: laka.
0: Nafa baki za tuina yoka chansa hako. Wala akhiratu. Khayru laka minal ula. Neku mkume zilo. Ebi mkume zilo shi. Bibisimo kuwele ebirungi okusinga biki?
1: Yes.
0: Ekimugamba direct. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Aha, ya muwa shafa'a wal maqam al-mahmud. Naka fokari. Kiyamsubiza wab'athu Allahumma maqama mahmuda alladhi wa'adta. Nuzi bintu fi abuli jubidu. Ndetu tubisa kuloza lwaki biri kumbaka.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ta'zimu wa tawqir. Allah mwachiti wa mula ganti yujendi siku ina kubuchi buzivu khayru laka mima athayutuka fi dunia biyo nabi ngendo kuwa khayrun ewa gama nti better than laka biyo nkuwa nda kuhunsi fitula ganti Allah ya mua bulichimu kitufu ya mua notuga hugo minti mugobele haba muwande
1: yes
0: Allah ya gama kuwenti mugobele mkwana ishitibwa ya ganti mkwana ishi
1: mugobele
0: ishitika ganti Allah wa ganti wala akhira tukhayru laka minal ula chita gizanti amutadde msubi intensi yonane weko sala chovula ba mbiyuko tagana ula mbwensi ya gina noku fa sallallahu alayhi wa sallama Allah kwa yasuta na amulonda yo ngatai na ye ngabo yo msajyo myahudi ya jijia yo luwachi ula mbele
1: Allah.
0: Rachi?
1: Ramele.
0: Ramele. Tujobu la mwisha Allah.
1: Mwisha.
0: Mwako kufanga bambanja senta za mele. Zali bada za dwalilo.
1: Oh.
0: Ninga zachi?
1: Za mele.
0: Za mele. Ninga Allah mwana gantibitu ina makuru. والآخرة
1: خير لك
0: من الأولى سكت جولة ما شاء الله
1: إن شاء الله تيانزن يتيانزن جيس آيش فامين هندويا وكيسو يانسا كمونتو يتاقو كوغولا يزي مسوا بيت آيسا تنغا ببيرون دينيو ودوكي وكسو قاتا كوكوبة ديجن لكو هيدو كوتا زاد ديسو كتو بسن ما سجدين نورا ونيني هنجالو نسرنجو جابيري أو دارا بابي فوقوزي أتنغا ديا بلامي غبيري مغونجي بابو توالا بينجي يبزين بسوا نغا سمينتو بابي كتوالي أكو سايتي مفالي سوا سازيني بي يابا مسومي رابا هوتوزي مكسو Google uwe guli kati genda ugule unabu account yotekeko sende mpora mpora paka lono tukiriza echiroto chesimu edi 0 msambu 5 nya asatu munya atano munyoba 0 msambu 0 0 asatu munya asatu munya atano munya. Prestige majesi ya jwa mleba msiga kumigati ya limevili sato mwani genda msuma kati ya kulio kumbio weduke ya kulio kumbio mfuna masuruzi mugende mchapa jeno enterprises wali mchukubo posi nambu sake ya wenye ni hajirashi disenyo nga saba abitha udalaba kula keke migati mweyambi sake kere za chini ninyo atenga makuba ofuna manji mboku right and retail company limited ye company yesi kwa kutusake vyo uma sako ne kubidaviliza wakutusako services nyingi okuli nga bakuguza esi wamu no kuzikola service baina amainja ageyambisibwa mu kusala ebyuma ne tawozi baina ebyuma ebikozesebwa mu kulongoosa baina ebintu ebikozesebwa mu masomero baina ebyuma ebikozesebwa mu offices nga printers photo copy machines baina ebyuma ebikozesebwa mu plumbing atenga bakola n'omulimu ogwo ate mwana tubalina n'ebintu ebyo ebisangibwa mu hardware byonna byonna babirina okumanya ebisingawo kuba kusimu manye ebisingawo Rizilo msambu tano zilo asatu musatu ana munana chenda mutano ba zilo msambu munana munana asatu musatu ana munana chenda mutano ate mukalu enterprise Uganda limited na nyina diwo ya mugwanga no kirungi ndaji abbas muti abazonda zikulia bu china chonna class bya masanya zibamina apply kutu lanji ya bulichika taulo zimifaliso mitayimbwa basangwa ku odi kampala shit khamis road ne busega okulia na shere masaka road ne wampe ogaza road sim 0 msam 0 m 16 5 0 msam 0 m 05 nsambu 15 abagenda okwanjwa abagenda ku mikono bidiza masomero mbanju ya moon products nga mwimuli moon bread moon honey cookies daddy's donuts guinness crisps vyonna bino bisange ku branch yabwe enkulu esange wa mkono opposite ne kolina hotel ne kunio taxi park masaka stage container bridge bali okuyana bukola chemical store ne mchikubo ngoiti deno ku ekotorio products za buzaka switch tongole cha UNBS esim okumanya bisingawo eri 0 msambu 0 3 0 msambu 9 msambu 4 mu njidda meri 0 msambu 0 3 0 msambu 9 msambu 4 mu atenga Zulafa Holdings Limited ye ansa ku muntu yako wa stress za bapangisa uzima mayumba go ngo yagala gafuna mu funa emirembe atenga kufukire kizibu kale bantu baze kujura kwa bakwasa mayumba go maduka byonna babikusoroleze gwe nga landlord bakuwa sente nochiva ne welira cash wongo simbi olukono then boni babanje mpangisa ate mu buntu mu mbere singo kubanga nyangu kubanga bachiina mu manyirivu pasangwa makinde ku Golden Plaza kwa yana paka last kankwe simu ya Haji Faruko mkubile kwa manye bisingao yeti 0 msambu 0 msambu 4 nkaga msatu ana munana atano mwenda obe ya mkado wa fashaka elimi ya Rashidi Kafuma yeti 0 msambu 0 m 3 nkaga mwenda Zulafa Holdings Limited nam sheikh
0: nam tushali maso kada fatu zala lonji tukomyeo wala sofa ya toka raboka fatarudha iye yigenda kwa maso tubudeli wala akhiratu khairul laka ya lula tumalibaga mashallah utuge nabla mwa kama wafano fumula yinzo tu ya bako wazalita seteka tuwetu manjiwa sivu ndibako zaichi mala ya timu luwajibu ila bihi fahuwa wajibu echo nacho na echo kuyamba kugena kuchetekwa na wajibu wachetekwa kutuliza tusaba Allah chitukumi pala chitukumi ya Arabu ni yaba tuyamba kubanti mutuliza na cha teko kubanti na
1: batamu mbahuliza
0: mbahuliza mala ya timu wajibu ila bihi fahuwa wajibu mburi chiku yamba ugena kuchete kwa chiba chachi
1: chateka
0: ogende masa kadembe ju nebo sara wonti una agenda evi nechi tunajikutuwa la chiba chateko watu jina tokolachi
1: togenda
0: katipezi ugandi ya program tichayati tichayati sobo la mundaji katituno ba chances za wana bo Allah batere mbalaka na bakole ki bagende maso then after to work want to we release to soma yeso nge nkube yo tutuvembula ngo babachi baba kama bafi wala sawfa yu'tika rabbuka
1: fatarba
0: ene yujuh wa wajihi min wujuhi wajihi yokumeka yokuna kubanga Allah tugaye nti musule ebyokka yamusama ebiraga nti wamanyi jali byangeri mukaga twakalaba k'ebintu bisatu amba ekyokuna kikigamba Allah kyamugamba nti wala saufa lamu giraba wala saufa kyaga nti wasaufa eyo lamu giraba eyo ya taakid mazima ddala ajja kuwa atojja kusima ani jumua
2: Allah
0: wala saufa yu'tika rabbuka fatarda sura duha aya kutano hiyo agati wa hadhihi alaya ino aya ino Allah jiga mumbaka nabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: jami'atun yekunganya liwujuhi likarama ejitiba bina Allah yawaddo mumbaka nti ajamua waliyo mtaka nti njakuwa nusubira kuwa ngatoja kusima ni Allah jiga nti njakuwa atewe na kuwa jakula
2: nja kusima
0: gotofayo tabagani tina kufahamu njakuwa wala saufa yu'tika rabbuka
2: fatarda
0: buli yenna yenna ng'owulira nti embeera zo tezitambula bulungi kugubya n'ekigambo kino Allah asobola okuggulirawo n'omagamaga noonoonya n'ekyosobola omugamba nekikubula waliwo oli ng'owulira nti biganye oyagala Allah akuleki akuwe wallahi naakuwa ate n'okaaba era oli omuntu mu bantu bo yakuwa sente n'osigala ng'okaaba ate nga kubadde sente nga zizo olwoba otakisuubira nazikuno nkubye omuko onjagaza kibaga nakukolera kinze alinga akuwa emiranga ate nga yebaza onanzeki abaganda bakusuubira onanzeki essanyu limukozaki ndimukozesa ekigambo ky'owulira nti kati ayimuga nti wala saufa yu'tika rabbuka fatarda tofayo Muhammad ajja kuwa omulezi wo atojja kusiima jami'atun liwujuhi lkarama wa anwai saada buli kika kyassanyu kyoyagala mu bulamu bw'ensi ekimusuubirizamu eyo aya buli kika kyaki
2: kyassanyu
0: gyowulira washatatul en'am ebyengera byonna byosuubira okuba nti Allah jabiwa omubaka ebisamu eyo aya fiddaraini wa ziyada ku nsi ne ku akhira ate ne ziyada gyeri kuba Allah yagamba nti abanaalongoosa nja balongooseza mbawe nennongoosa kitegeeza ki ekyo abanaalongoosa nja balongooseza mbawe nennyongeza kyali kitegeeza ayagamba nti lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada abanaalongoosa alhusna eyo jana etafsiri esooka eyo jana wa ziyada kwe kumulabako kati amwe nti wala saufa yu'tika rabbuka fatarda amakulu akunganyiza essanyu n'ebyengera byonna byagala omubaka be nabyo ng'abimanyi nti kibirwa Allah we mulimu okumuwa ku nsi ne ku akhira tugeza okugenda mu bulango nga kugamba nti ennyumba ye yamala nk'ennaku ssatu nga temuli mbere ekyo kisizibu ng'okuwangala nga tolina mbere ng'osala sola ttaano oliwo ebbeeyi okusinga wangaala ng'alina sente ziri ekyemisana ekyeggulu breakfast sima evening ki nga tasaala okategedde naye gw'osola tolina ki
2: tolina kyakulya
0: gw'okutambuza ebigere ng'ogenda ku muzikiti kyabbeeyi okusinga avuga emotoka ng'agenda mu bwenzi tofaayo nti ensi esobola okugaana naye Allah wasobola okukuwa n'osiima soba Allah tuyabe tusiime kati wala saufa yu'tika rabbuka fatarda ibn sakhr agamba bw'ati yurudhihi bilfulji fi dduniya wa thawabi fi lakhira nti Allah agenda musiimisa bilfawzi n'obuwanguzi ku nsi kuno wa thawabi n'empeera fi lakhira kunaku lwaki lw'enkomerero kano enike nakano kaki kakulu tuli ku kino ekyokuna bekigaana tukiterekawo kyadoda ku lwekyo ekyokutaano n'ekyomukaaga kuba birimeka mukaaga byonna biragawo obunene bw'omubaka Allah nga mulayirira ti wala saufa mazima ddala yagamba nti waruwiya an badi ali nabiyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kyajjibwa ku sahaba w'omubaka nabi Muhammad nti yagamba qala yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati laisa aya fi lquran aruja minha temuli aya mu quran yasuubi ng'eyo basuubirisi tukibabereza olwaleero wala saufa yu'tika rabbuka
2: fatarda
0: sika mbira yekalubye wala saufa yu'tika rabbuka
2: fatarda
0: ajja kuwa bameka Allah bulabe nga bawadde emyaka gyo tegina kakwate na Allah kuwa kusiima n'embeera y'entambula y'ebyensimbi dola zili nye, mafuta gali nye, ebe tuyo kataka na riziki ya Allah, mkuga bidida. Kakotizi, togera gira nye kugabida kwa Allah, kuntambula vya simbi ya guwanga yudna. Asuro kwa kasira kazibu nyo, katiku kwa wande. Mchogira nga demujudizi, wali ya waka kwa wali ya mkofidi, atenga mbaka wabu.
2: Aba yitidibu.
0: Ya Allah kuga vizia chia kusuwebiza, chia kusuwebiza kwa mbele, tibila manawele weti, nja kuga gawaza. Tawalichi wa itasizo ni mbulambu wa seno, kuja kwa Allah nakuluwa kwa wadele ziki yo, yisizo ni yo. Yisizo ni, wala sofa yu, kutika rabuka, fatarudha. Nikati mtaka tama futakari nye, kati mbele mtumana na kagawala, osulu kagawala nga kukwaza ichi.
2: Yes.
0: Ngagari nye, nukagawali ya dhanuwea guwa mkaga mkasele kano. Waliyo mtu ya tundu.

0: nti basomesa sciences ne arts iranga baina library laboratories ezomulembe bakola basomesa ne vocational skills omuli okola sabuni ebizigo okutunga nebirala bagabako ne academic bursaries eri abo abakola obulungi era batumbula ebitone byabaana nga bayita mu byemizannyo ogenda kuba bakubirako ku noti musanvu noti nya musanvu mu musanvu asatu musatu kyenda mutaano ne noti musanvu munaana munaana nkaaga ana musatu ana mutaano mwami wanda watugende ma so ne program eyo nakulwaleero
1: banange bino byonna bye twogera byekuusa ku bubenje obubaddewo mu nnaku zino eziyise ennaku 11 twafuna obubenje obusukka mu kukaaga naye ate nga bonna bukwatagana n'abaana ab'amasomero obusinga obungi obubenje bwali mu bungi naye bwali bukwatagana n'abaana ennaku nga 7 omwezi ogw'omusanvu omwezi guno gwennyini twafuna akabenje ekitundu kye bayita omolo mumambuka nemufiramu abaana 15 ennaku z'omwezi nga 8 eggulu baasi era yali etiise abaana nefuna akabenje abaana 28 ne bagendera ku bisago ebyenjawulo ennaku nga 10 ogw'omusanvu ebaasi we yatomerera train
0: train
1: Iganga Mbale Road ne driver ya firawo kuba yayingirira trailer yali epackings ate yali eruddewo ebyo bikwatagana ne bridge n'okusiba ne spare wenna gwe twogerako bikwatagana n'omuntu muntu oyo mwami yali wa myaka 18 ekyo kyankwatako nnyo kubanga ku budde bwo ku makya obwo ku makya ennyinnyo kitegeeza yali avudde Mbale sawa ndowooza nga 10 ez'okuba 10 n'emu ku myaka egyo oba okuze naye ekyo si kikulu naye ekikulu nti obubenje kati ennaku nga 16 omwezi ogw'omusanvu lwe kwafuna akabenje ka King David Nursery School Primary and Nursery School abaana abaafu abangi ab'e Kapuchulo akabenje ako keetoloddwa stories nyingi nnyo era abantu boogedde ebintu bingi ennaku nga 17 Buyaza Kamuli nitufuna akabenje eyo ripoti sinagifuna abaana abaafu abameka oba temuli yafaawo naye nga ebisago byo byalimu nga biwerako so obubenje buno bwonna bwe tujja wano ne twogera twogedde ebintu bingi era nawe nateeka ku mukutu nga banaye ne bwe twogera abantu balinga abatawuliriza kuba bw'ovuga emmoloka ku makya n'olaba abantu engeri gye beeyisaamu obubenje statistics zitugamba obubenje bukolebwa muntu 99% human error.
0: Okay.
1: The ensobi
0: eyomuntu.
1: Kuba ne bwebanga emmotoka yafudde bridge. Gwe omuntu gwe n'obuvunaanyizibwa okumanya nti emmotoka eno efudde bridge. Yo emmotoka nga yo tegenda kwegamba nti nze banaye bridge zange zifudde ntwala bankanike.
0: Kituufu.
1: Nti oba emmotoka yange kutuse steering ntwala bankanike. Nedda. Yo omuntu gwe olina obuvunaanyizibwa.
0: Okumanya embeera emmotoka yo mweri.
1: Emmotoka tejja kuba nti kaneevuga empola. Nedda. Naye kampiseewo kano nga sinenya kuba ebintu bino byonna bibaddewo katunoonya way forward so si ku blaminga tetugenda kupasinga kuapotioninga blame naye tumaze ebbanga ddene nga tetulina train service ekola mu Uganda aba train service bwe baatandika okussaawo train tebajjukiza Uganda yonna nti tusizizaawo train omusajja yatomera train ku lw'e Mukono yali avudde bangamba yali avudde saidi za Sembabule oba eyo awatannaba kuyita train abantu bangi mu bwongo bwabwe tebamanyi nti train weri naye mu mawanga agakulaakulanye toyinza kusaawo okubulya train netitandika okubeera active nga tatutazideewo barrier egenda okuyimiriza emmotoka
2: kuba tewaliwo kintu
1: kyonna tewaliwo bariya yonna n'akapande akaliwo katono ebipande bye twali tumanyidde ffe abaali bamanyi train gali nga gapande ganene nga galiko x
2: ne kali akagundi akakkirira ne kaggalawo
1: nga kali automatic nga waliwo wali train bwetuuka n'erinnyako akantu akajja bariya eyo jane

0: wandi kachida mocho gaba bintu byonga bulira boyagala okubiga bwe byanditambudda ni boyagala abire lida wabanne ani boyagala yambe ko bano obanjani ebi bya bibera miramu tizinga ko kiramu cyo kiteke ko bitagisa byonna bajulizi gende obitereke mu bantu boyino bitereka ko wabula gukanya baga manze nakore iki ki nakore ikirame kiramu cyo cyetaga muko ku mizi no era nga tojja kusasanya bikiri mu
1: kabana to bagamba
0: no you don't obagamba bugambi nti nakole ekiramu zenno nene ekiramu era oba ulaba obudde bugenderera awo tugeze mungu wabakuwadde signals n'ogamba konti abira ekiramu kyange gundi ya kirina kati oyo mu kiramu kyoba otaddemu baani abalina copies ezo
1: oyogera komu
0: era kopi emu bwe bagikwako ebalindinga ku copies endala ne bazireeta ne balaba obazifaanagana so no bidanga fera zizo bananga abantu bandi yambi sinza gamati bandi tuyambye kubanga nyange nyinzi okera nga siriyo ne abantu bandi yambye family zaabwe bane family ziruma mami kayonge ebintu ebiyuza family buntu butono nnyo bwe buti atenga busoboka basadi parties bagenda okuyingira mu family nge etaguru kuse nga tebacha ina che bayinza kuzza so tutandike eno kire kibuzo che wabuziza nti family zino che kiziyuza tutandike ne head wa family ngalemeddu okola
1: Chayinokola.
0: Uchitakeda. Tutandike ni mama, wa family nga inabi akozewa, inabana, inabichi. Chayinokukola, na atachikola. Kachubole kedensi, ye treating, nga wekozechi.
1: Nga weya gala.
0: Nga wesobidi. Wale wabakole ebiramu, nga tebabi wandisi. Aba, sabambi bedeyo babi kola, nga kubira ni kese zeze zimu zizeko mumaso gange. Nga mbutufu, na nyonga, uwebu gerede, ne senyonga uwe ntebe bajja ne bagama tata nze yapita na ngambe eche manga wali nalule wali wawe nga nena rune na nyonga ni yaya chiulirako uba nero siwe chitundu uba ilda we chitundu ebe bidamu na biyo bibe langa bidu midizi buwa abantu waba widako
1: bika kasibwa
0: ena nebe bitasa ku yes
1: mwimu wabale mirako aretobu wandi ke ya wandi ikawa
0: yes kati yabu na wabale mirako because bayinza okubanga nti omuntu omu yaavuddeyo n'agamba zeno maama yali agamba bwati naye nga mbutuufu ali muntu ogu omu tewaliiwo omuntu amulumiriza mbu ddala ekyogerwa naffe twakiwulirako oba tubadde tumuwulira ng'akyogera oba tubadde so arrangement eyo weebulawo then obeera tukukoze mulimu ogwo gwolina kukola famire ebainaina kweyuza bwebanga telina wisdom nene nnyo okutuula ne bagamba bana ebino byansi bireme kututwala tuli baluganda famire tuyetaganga eribumu erinnya lyaffe twekuume ne wabeerawo ate abakola ebiraamu nga bagezezzaako ne bakola n'ebiraamu nga biri confusing biraamu nga bibuzaabuza
1: nga taata awandiise
0: taata ekintu kyawandiise tukimanyi bulungi nnyo mbu alina gweyeewola ku sente ate n'akiwaayo nga ki nga kola ate naye nga tekyo mukiramu
1: takyogeddeeko
0: oba taata nga wano abadde awana nnyo nnyo omuntu era ng'abalaga nti no mwana ono oba gundi ono mu kiramu bagenda okusobolayo ekiramu
1: nga omusika mulala
0: ng'omuntu taliimu oba ngaebyo bibadde byadayogere era ate si bye biri mu kiramu kati abantu batandika okudawutinga ebiramu so omuntu yenna yandikoze ekiramu tutandike ekisinga okuorganizinga famire n'ebeera bumu twala obudde musiiki abantu bagende banoonyereze abantu babagayidingeko mujje tubagayidinge oteeseteese otya embeera eyo transition eyo okutambuza ebyobusika byo byolesa ebibadde property eyo bifuuse ebyobusika bituuse bitya mu bantu abalina okubifuna mbutufu famire ate neesigala ng'eriki erikintu kimu ebyo bisolovinga okusinga bwe tunaaleka kuba kati bw'otaleka biwandiiko ng'ebyo abantu nga bwe tugambye bantu beeyuzaayuza famire neesasika bwe swi ne bagamba famire yagigundi yali y'amaanyi wano naye because the head taliiwo ate yali katateeseteese
1: famire yaggwawo eyo
0: kati naye ekirala ekyekuusa kyekyo ate era abantu kukukuta baheedi bewaka
1: data
0: akukuta mukugwa kwa yalinga bino ebintu yes okirizibwa okufuna ebintu byo n'otayogera nnyonnyo naye wandibaddeko abantu bwewesiga
1: kiki otegeeza mu kukukuta
0: okugula ebintu oba okufuna ebintu n'obisigaza ng'ofiirawo
1: n'agula ekibanja emasanafu
0: n'asirika n'akiraga omuntu omulala ddala ddala wa famire abagenda okutuuka mutufu taata yafa talina kyatulekedde buli ku makya yali ake era agendawo
1: n'agula ente n'azireka emawogola n'asirika
0: maliriza nga famire y'ewaka ojifiri olesa abaana n'omukyala kalemeza

0: Ramadan kuchukumusa wakati nzimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamolu saisai oboga izalu dalumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa mkutumisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعندا على الفيرم الكل
3: Okay, bajita pale FM chikumi mumusambu wa kamuza muenda ekula elio mtu wa bulijjo mbakulisa yo nyomo adhan uluno tu batwe tekera tekera esura ya Aisha era mbasaba mwete keteke tulabenga nayo tujiimirizao nze muzukuru wa jaja buda kayongo hakimu tulimo program na mwatulira ndine kanso mbajja tutunulira ensonga za byamateeka mungere singo kuba echika echa waguru kanso mbaja fine endoli ito zino no kwe yuza mugena masa no kubanga muku gonjula na ye chino mchukula mutia
4: niyanziza nyo tutandike ne family ngomutu ya kafa wabida we mbeida bidi omuntu tugeze tata tujageleza nyo kutata tata nga afudde alese ekiraamu bwaliko ekiraamu ekyandibadde ekituufu nebantu okuripootinga nti omuntu afudde amangu ddala nti tata waffe afudde mbulambu ezeena kati wewabeerawo amanyiiko kugezaako kugamba nti famire ejja kusobola okumala ebintu bino awo nanga tebannasajjuka bakyali bulungi bantu babadde bulungi bamanyi wali ekiraamu kya tata wabwe abantu babeera ka munyo nga bamanyi tiwali ekiraamu for that time mpaka lwe batuuka nga tewali ki
3: nga tewali suubi
4: so ekiraamu ekyo tusobola okugaidinga famire mu prosesi eno okuviira ddala ng'omuntu afudde butya bwe bayinza okuserengeta mpaka basomye ekiraamu okugaidinga bawerawera amateeka agafuga ebiraamu diri bwe bakisoma mu mbeera ki ekiraamu ekituufu kiraga nti kituufu verification y'ekiraamu ekyo okumala nti ekisomo ekiraamu ddala kyekiraamu ekituufu so wajja kubaawo njeza omuyitanga whistleblower aba mu lulimi lwabulijjo omuntu ajja okugamba bannaye tata affe yafudde oba kanso oba ndituyambyeko oba ofise ni yandituyambyeko otuyambako okulaba nti obwenkanya bubeerawo mu famire otandikira ddala immediately mu mbeera eyo kutuula mu famire meeting ezo ezisooka nga be bakuyise bakuinvitinga era kyovala tulina okukkaatiriza ennyo abantu basomesa ennyo n'obbalaga nti offices gyeziri ezisobola obayambako mu kutambuza ebintu ensonga zino mpaka weziggweera ng'abantu bali mu mirembe olwo kyekiraamu nga weekiri ne bakisoma buli omu n'afuna ntumeka sure nti buli muntu asembayo atlist afune kyalina okufuna ebiba bitatambudde bulungi ebyetaaga okusomesebwa abantu badde alowooza nti alina kino yadde ekiraamu weekiri ebyo byonna gwe mulimu gwaffe oba gwe mulimu gw'abantu abafaananyirizaako nga nze okugonjoola ebintu bino so mediation kyebandibadde tuyisa okutabaganya oba kyekigambo ky'oluzungu bakiyita mediation mediation kwekuleeta famire yonna etuula ba elders ab'omu kitundu abamanyi ku nsonga eno oba basobola ogayidingako wabeerawo ekiraamu omugenzi batera okwogera gundi ne gundi banyambeko okkuza abantu bano oba kuwumbawumba famire yange abantu abo babeeramu beba elders bebaboogeddeko oba erisiwo kitundu aso ayina okumanya ensonga y'abantu abagenda ensonga z'abantu abali mu kitundu kye kati ensonga ezino nezanjululibwa ng'abantu bonna mu famire weebali njogerezeganya eri furi etali nkake eyo nakitegeeza ebeera nnungi nnyo nnyo kuba buli muntu ayogera bulungi nnyo babeera gaide just kati nze ekyandibadde kintuuza mu ezo meetings oba okubeeramu kulaba nti abantu tubakiipingira nga bali mu layini ey'ebintu okubanga bituuka ku bottomu yaabyo oba ekyo nkitegeerekere bwe tugenda mu mbeera etalina kiraamu eyo etera okuba enzibu ennyo nnyo era etera okumanyika omuntu waaba teyayogera kuba twagambye eri nti omuntu bw'akola ekiraamu yandibadde ayogerako nti bannaye nno nina ekiraamu ebintu byange biri mu kiraamu kati abantu baba bafuba kunoonya biraamu muzeeyi bye yagamba biri luddawa era mwami Kayongo gwe bagamba ali ludda watu w'ekiraamu mpaka lwe bakisoma kati ate abatuli baluka batandika okugamba ate naye taata lwaki yawa kasule kino ye taata lwaki you can't question a will ngeri valid tosobola kugikwesyoneganyo gaali muzeeyi adira ate ebintu bye n'agabira Kayongo n'amuwa eka 8 nze nampa 3 that was his will it's called a will
3: amuwa ati ewaka
4: ewaka wo literally kati amateeka amapya awaka awo matrimony I mean family home kati tebakyagigaba family home ebeerawo nga senta ya
3: tewakyagabwa
4: tewakyagabwa awaka gasigalawo abantu buli muntu it's just a matter of defining a government ya waka tuleke ndewo ekemu oba nekijja but the home is kati ebeera weerawo omuti wabajeesi bako n'agamba nti yenze nze nnyiniyo nammwe abalaama amakate awaka temugabaawo awaka muwaleke nga ye senta ya famire eyo okusigala nga famire egenda mumaaso abantu basobole okudduka gye badduse nga baddako ewaabwe I think naegundi yagezaako okulikogonizinga famire eyo
3: niteesewasigalewo
4: so basically ndowooza kiringanga kyekyo
3: waliwo kyenjagala okutegeera wano mu kwagala okutabaganya famire eno mwenga bannamateeka mubashuwa nti bonna munabayita okujja okutabagana banakkiriza
4: tetubashuwa naye just tubeera shuwa nti byogenda okugamba abantu ge mazima bye bituufu era n'obasaba basobole obbirabanga bwe birina okukola ki okulabibwa mwami Kayongo tubeera ne makooti olaba namakooti nga ge galina pawa ennene ennyo naye era omuntu mutuuka kooti n'agamba omulamuzi ekyo kye yayogedde nedda naye nga yakyogedde asoma n'akawaayiro mu kitabo lundi agamba no I'm going to appeal omulamuzi enentegeera gye yadde avuunula mwaka akantu teyakavuunudde bulungi so mayindi y'omuntu tosobola kubanga osobola okugalanti nga ki kyegenda okukola ki
3: okuddamu
4: naye nga success stories mu nteeseganya zino ate nnene nnyo etuwa essuubi nti buli lwe tutuuza famire eyo ne mugiyonnyola ne mulambulula ensonga bulungi nnyo ng'oli nnyuto toli wa musika toli wa abaana toli wa maama wala oli ku welfare family esobola buli muntu afune obuki obwenkanya abantu bakiraba abantu ono agezaako tuyambako
3: waliwo kyenjagala okubuuza kansombajja ekintu kino kyoyogerako si kyangu naye oluusi mwewaayo ne mukikola kusoomoozebwa ki kwe mukisanzeemu
4: kati era nga kale mu kutabaganya okwo ekisookera ddala eba family members nga be batudde naawe alowooza oba ayina skill eyinza okubayambako okutuuka ku kisembayo ekisookera ddala abantu bayinza okusalawo ne mutuulaawo ne bateeseganya bulunyo nga tewali bwe bakase era ne basitukaawo nga bamanyi nti bagenze kukola ki
3: nti biwedde
4: biwedde bagenze kutuuzaawo bino omuntu aba yakutambulako kilomita bbiri bamugamba ebya famire biveeko singa kale oyitidde eno wandibadde okola kino bwekiti n'akomawo n'abagamba infact nze ebyo saabikkiriza mwankaka abantu batera notugamba nti bankaka nali sirina mu state nungi muzayi wange yali yakafanga nebibogera sibitegeere
3: kyokka nga muwakiwadde obudde
4: yes so we continue to give it time challenges ziba mu bintu byonna ebikolebwa mwami Kayongo zibaawo challenges mu mirimu gyonna mu bintu byonna mu pasut yonna gy'obeeramu ng'olina kyogula oba kyogezaku okutuukako wabeerawo challenges n'ebyo bibaamu bantu beefuula abebakale era mwebali naye si be bangi ennyo abangi be tufunye famire zituula kuba famire abantu baagala famire zaabwe naye ekyokukola oluusi tebakimanya kati omulimu ogwaffe gwakubagaidinga thuru mu bwenkanya mumirembe ate ebintu buli omu n'amanya nti ekituufu kyekino kino kyenfunye mumpola mpola kyetaaga muko kadde naye ate ebintu ate biggwa.
3: Waliwo era ekibuuzo ekirala ekinzijidde mu bwongo nti waliwo oli katugeza awulidde pulogulaamu eno mulundi ogusooka aga nti kanso kyayogera kuno kituufu twandibadde tukola ku ekyo naye ate olwedde tuli mu kkooti bazaako ki
4: kkooti buli tezigaanangako bantu basazeewo okutuula bbali. In fact bakyagala nnyo kuba kkooti zijjudde emisango emingi ennyo egimu giri very very important gibeere nga gisalwa mu budde naye olwa strict rules z'amakooti oluusi n'abalamuzi batibalina kyakukola nga balina kugoberera procedure nga bwelina kutambula. Naye singa muba muzze ne mugamba bannange tutuule emabbali eno ensonga tuba tugimala ne kati mugimala ne mukola ekiwandiiko kyammwe ne mukitwala bunyi mu kkooti wali ne mugamba ffe twasalirawo emabbali ne tumaliriza nga bwe twetukiriziganyiza omulamuzi n'agamba amiina n'asayiningako ne basitampinga n'esigala nga kusala kwe mukozeewo omusango ne gufulumayo ne guvayo mu kkooti ne gugwa
3: oguli mu kkooti ne bagujjayo.
4: Tewaliwo siteegi wonna kkooti we bagaanira kudda bweru kumala nsonga zammwe bwe muba nga mumaze ne mukkiriza nti bino ne bitumalira budde buwanvu kkooti zitwala obudde zitwala sente zitwala njameloya naye wino nange tosaba bwe tuba tuliku eyo saidi eyo oyinza okukwata tosaba kuntwala mu kkooti nga tokoze ki nga tosasudde services ngenda kukola naye ngaekintu kyemwantudde mu lunaku olwo oba ennaku ezi ne mukimala mugenda kimalako emyaka wakati w'esatu n'ekkumi mu kkooti ensonga zino famire zanditudde ne zifuna guide eyandibadde nga mediator ekyo kyetukolera ddala nti abantu ng'oyina tugeze muzeeyi yafa mwayina ettaka lyammeoba ebyobugagga ebyo byebayita inheritance ebyobusika saga biyita byakugagga n'ebyokusikibwa naye tomanyi byatambula bitya muwulira nti munnamu omu yatwalako bannamwandu baabagoba abaana tebalina kyebalina ebintu birimu omuntu omu abituddemu oba n'omuntu oyo nenyini abituddemu ayinza okuba naye tamanyi kyakukola naye nga tabitutte nti naabitutte abantu bakube bajje ku ofiisi batukubire batuyite batu invitinge ezo consultation yabwerere mwami Kayongo kuba mbutufu kino ekizibu ekiwundu kyasambadde
3: waliwo era ekibuuzo ekirala kyempulira mu mutwe abantu bano jjukira obatuukira okuddukira mu mbuga z'amateeka ziba enjuyi bbiri nga zirinamu obutakkaanya mmwe nga bannamateeka ensonga eno bw'ebanga ereeteddwa temubaako kyekubiroga nti hasifa yazze yatuyise
4: mediata taba na saidi kati njagala onjawulemu ameloya naye kati this time mediata muzina ensonga tobaako na saidi nalule bw'abazze jjukira enjuyi zombi famire eri eki era kyebwogerako kiri eki wabula ekinyusi kyaffe kyetugamba mugundi mu kutabaganya ensonga zino abantu bano babadde basajjuse badde bakwatagane kati obona sayidinga ne sayidi emu nodda ne kwena onaaba okyasigala nga ensonga zino osobola oziraba nga toli bayasi olina okufuna okula nti sayidi zonna oziwuliriza oba boogerezeganya kuba mukumediatinga abantu mubaleka bo ne boogera gweomulimu gwo gwa just bakomyawo mpolampola ate kati tukonsentratinge ku kino ekyo n'obaleka buli omu ne basagestinga be basalawo butya bwe baagala ensonga ezo luvingibwe era kumala bbanga ki batuulawa ebyo byonna freedom eba wakati wa famire bbiri nsuubira ekyo teriyo atakyagala bannange batono nnyo era kijja kusanga muntu nga greed just gamba nti ebiyiyo batutwala naye nga ate oluusi aba wabizibwa teri muntu famire ziyulise lwa bintu ng'ebyo naye nga bantu singa balina chance ezikomyawo abantu bandyagadde okukola ekintu ekikomyawo famire ffe twagala obwo obumu busigale propaty efuniddwa buli muntu afunye kyalina okufuna kyokka nga n'abantu bakyasa okutuula ku mmeezi emu ne bali ekyemisana ne bali ekyeggulu.
3: Kanso omanyi pulogulaamu eno bagiyita
4: namwatulira
3: ebibuuzo mbikubuuza nga bwe biri naye mbikubuuza ku lw'abantu mulimu omukyala awulirize essaawa zino asobola okugamba nti kanso tugeze akubidde essimu aga kanso ensonga zaffe ziri bwe ziti ne bwe ziti naye naawe noonyerezaako olabe njagala otutabaganye na chirekao
4: omuntu oyo mbazi fasa wenja kusoka mwite afuna obudde ajje ku office ajja yogere byayogera kuba ebintu byogera mu biseera ebisinga biba birina okubako biriko ku bujulizi bw'ogamba nti tata affe yafa naye isimu oyo n'atwala ettaka ly'ekyemmanga negundi ebintu ebyo birina okubanga olinako at least ekintu ekitandikibwako omuntu kyalabirako n'agamba nti kino kye kitaga okunoonyerezaako oba kati kampite sayidi eri gwe bagambye isima munnange halo mwandizeko ku ofiisi kubanga munnaye mwannyoko babadde balina ensonga bwekimu ekiri bagamba oba isima baba yemusika nga yabadde atuddemu eyo title nti musika era naye nga tumuyita nga tuyitayo n'omuntu omu mukulu ku kyalo
5: bira akasimu n'akugamba oba wakakakubanaga tubadde twagala ojjeko ku ofiisi eno ensonga bweti mwannyoka nakatudde neyanumbyeeyo
4: ebyo bingi nnyo babikola naye approach mu kino ekintu by the way okutabaganya ensonga zino olina okumanya nti si nti buli muntu asobola okutabaganya abantu kuba tudiringa na emotions z'abantu ebintu bya inheritance its family ne land land is family land is blood
3: yes
4: abantu land ebagatta oba ebakola ki
3: ebawula
4: olina okubanga omanye how to approach abantu ebyo byebintu byogera zebifuna day and night naye nayazzeeyo n'omuganedda mukama nedda ate munne abadde tayogedde bubi naye nze ndowooza akantu akabatawawula kaki katono sooka ojje musooke mujje tulabe oba olina banno b'olinayo nga munna muli ba famire musooke mujje kati nga tolina kuba lukiiko olwogamba nti oba mutuule nga famire ffe tujje oba mujje mu ofiisi tuwulirize ku nsonga zammwe ebintu ebibadde bibatabula nga bamaze emyaka ng'esatu ena tebogera bagenda okuvaawo nga boogera bannange ekintu ekyo kituwa essanyu famire eyingira emaze emyaka eyingira oli agamba nzi naabo abaana be nazaala oyo tabamanyi naye bagenda okuvaawo nga boogera n'owulira nga n'ekizibu kiri kivuddewo
3: abaana baayawukana abasinga olw'okuba famire zisasise oli naatukanuga nze nakola ekijja ekyange
4: kirungi obiwulira naffe tubiwulira gamba naga nze okumanya gundi amakulu gano gonna nandibadde entambulaoyonaluloyo like it's serious rifts nezibeerawo abantu ne baawukanira ddala mubutuufu famire okwawukana kintu kibi kintu kiruma kiyuza buli muntu yandibaddeko negyava nga yenyumirizayo n'abantu baayo n'abantu b'enganda zo naye ebyo ebintu
3: kanso mbajja ekintu kino okiruddemu njagala kukubuuza kino mulimu famire nga yo yenyumiriza mukwawukana
4: emirimu butamanya era oli nga akyenyumirizamu nnyonnyo mpaka olwomutuuza nomugamba nio kimanyi nekyokola tekiriyo kakati bwetuuka okufa era abo benyininyini bogamba bebajja okukuzika zendoza tusoke tunire mu kinyusi
3: bagende
4: munange mwamikayongo mwanademu obutamanya bintu bino butubeeza nnyo era mu butamanya etubeeraawo ng'olowooza oluusi kale owuliza okulowooza nti omanyi naye omwanadamu ayagala okumanya era omuntu otandika okukoona ku nsonga enkulu n'azirifulekitingako n'asooka n'agamba nti kanso nekyo kyewayogedde kyade kyofe naye omanyi naabo abaana banyiiza nze waliwo omwami yaŋŋamba mu keesi emu its not long so long ago yaŋŋamba abaana abo abaana mbazaala naye nga taata muto abaana mbazaala naye tebanteekamu kitiibwa kakati abaana ne mbayita era ne tutuula mu luumu eki omutuufu nga amaze ebbanga maama waabwe ne kojja waabwe ono muganda wa taata waabwe ng'abaana bagamba fe wetukimanyi nti taata waffe naye yatunda wetusula musuubira tukole ekitumwebaze ne taata n'omugamba ne taata kati abaana obutakobooza butuufu naawe
3: ewaka watundawo
4: naawe ensonga ogiraba maama waabwe waali naawe wooli obagobyewo kiki kyosuubira kati lyaliteere n'esooka nijja n'avamu mukiri taata tebamuddamu taata bamububuuza oba kunyigiriza oba n'omugamba lyaliteere kati emotions z'abaana wezitakula n'ezamukyalawo kati tusooke tudde wano okkirize nti mutuufu naawe obuulyawo waliwo ensonga lwaki tebakubuuza naye era netumaliriza nga ategedde ensobi ye n'abaana nabo netubabuulirira it is just kumanya kutabaganya bantu bano nebobakomyawo bino ebizibu ebirala they are just second up
3: ekintu kino nina ebintu bingi ebinzijira mu mutwe buli lwokuunako ku nsonga emu n'osanga eri famire nga yayawukanonga owaye muzafalu gyali tombuulire embwezo
4: yes kati olaba omuntu bw'afa mu famire tusooke tugiringe ne grief eno grief kwekwennyamira
3: Yes.
4: Tata wa mwababa afude, musoka na mtachikiza tumuze ya agenzi. Neri yali tibweta andiko kwa wanga wiki emu bidi taliwo, ebi ntunga mubida habita andiko kusasika. Nga mweke njite muna nakita andika kuruwana. Muze ya baku bidangana, baka mambagala wano. Obagwe gundi gendo, wabeku gundi nga, kolo techa aliwo. Ne awo ni waingira mu properties zino. Muze yali abanja gundi, babanja bata andiso kuba. Kati yali abanja milioni abidi kabugonga tade wano. Awo, imo ugrife no wajigata mune ebi mfuna bino. Ntibita adiso kujia chukate wali uo nteka teka nambu kufu ingila kwebio vitu. Wezi kwa msao zo msao, bobu zo msika. Msika kwa avata alina muka lika zabu Uganda. Inzo sanga gamanti ze msika. Chukanga tembo tofu ya liba datula na family. Gamanti tugate, obabuli umwa tutechi, obatu kuzi tutia. Ibintu biyo mugenzi.
3: Mbaja laba sinari yenu. Omuchala. Aba dene bawe. Alisa abana aba?
4: Bana.
3: Omuchala afude. Tata.
4: Aya yafa oba tata mula?
3: Tata wali. Mama akozeje afude. Tata ayagala okuwasa. Omuchala omulala. Mwana muto miaka 18. Abana bagamba. Tujja kumukola ki? Tujja kumuleta wano.
4: Ate lwaki?
3: Tajja kubera mu bintu bya nyaffe.
4: Nga baba nira nti baba bakyamu. Ate bintu byabwe, bintu bikyali byatasa.